David ba na yesu bi sa won sa woje ni se metu mi aye we yi amu bu an se ha ni owure ya jiji o se u betu mi aye na yesu ti ni ni sa odi kan won ni chira won sa se ni amu jiji.